wacha padie kesiye pia. Bidi seja padie we yesu siye ye. Eki seja padie ni mwote. Echa padie ni asafwe rade.

0: baba rata papa sub ataya le mama sutubriande kapa enya onipa adwin eni onyame na twin di onyame akapo ho ena ebebe enfa ho ohawu ni adwin dia onem sa onyame etimi yi Joseph every efias ayen obrimpon dia and your son yami na so be your obrimpon
1: men yo no nem sa wa to me akama ko wo feron se atapon nem sa wa ye.

mi mwa diye ni nan shida ni di E mwa mi ren fiye rani nipa Odun fwa se neye na su ti asi Se te tre me da bo jye mu na mwa jye diye fusamia Na umma ye kase asida en kauti O wunyame Yedawasi Jesus Mi se yedawasi ya

na mpofremu mumbi a etisam frama a emu ya di a erifri sroba na ebese efie a watimu numa na kachirama a wapapa mu a etisa oja yi yichirewa na ebese si wawadiki